0: Dabo dabo.
1: Boom chiki. Boom chakala.
2: Amanya nzendu uche huda okuvesemba bule. Loko buu moyo na mungule nkumi biri. Kuduka sina kumotoka. Nenka bikula nesanga mwe mitwalo janga biri mweta. Nyonge roba kubiri zanti ebira obya dala.
3: Boom chakala akomye wo na manyi gamirundi ebiri. Wefunile rock boom oba silverback energy. Kemena wansi wakasani kira. Chola bacho wangula. Rock boom amanyi gaba wanguzi. Ebi ukunye vya amanyi sivirunje riabana. Abachala bimbutu bamama abayo. Naba bata kuatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasera kagire.
4: Okay, wabali kwa ngotu mbile kwa riyo mtuwa wali joka. Tino ngenda kula girira kwa mkwano gwange. Baku gambi enti. Singa obera wafika olu sisara yobulamu. Wali olu sisara yobulamu. Ura Afrocure. Afrocure Herbal Clinic. Basangiwa enaluko longo Market Plaza. Bayongeza yolo sisi serebio bulamu eria baba fikira bagena kubera na kuzomwezi 15 paka 16 mungaba janjabendwa dengai alsa zebikabyo na okuline neza H. pylori kakati nogwa ina infections kulemeddeko oli mwami oli mujala bakukubirizo gendo osobola okubera nga wejjanjaba okubanga okaluubirizibwa nnyo mu nsonga zo mu kisenge wali bado yangu ako singa ofuna obuzibu n'okufuyisa ngofuna obuzibu n'okufuyisa endwadde za prostate mbasajja ezono ze zikyasinze okubamalako emirembe mu kisaawe ky'ebyemizannyo mu kisaawe ky'omu kisenge Mandenga chavya msa. Umanyi hati obongo kuli mbiya mizanyo. Kasanda ya kaposa waga. Simanga hati tashudu sitani. Nambala wabano. Matadeoba manager wuna hati tana ngatudeba gara hati tashudu sitani. Endwa dezo mtisengezo nazo nezi wa sumbua. Aba minga ziva ku prostate. Chari wade chankizo nyono geno subulo kubaranga. Wejanja prostate yono veirango funa. Mbavu katundu baku gamba. Chono chichuba vili deko kubanga manyi go mtisenge gabula. Oina kabotongo chukuvira kukubarango. Isi wa sibulunji guo mwami no mchala. Osiibwa. Mbira tezi kutambuli na bulunji. Ebizimba mbachala. Bachala. Bata wanyi zibwa neseke. Ezazi vikira. Chiba vira kukudingana mumbera za mwezi ate nobera ngolumu tozigendera mono dara ekiwanga mubana n'abantu abakulu nozo drop obachi yite ekinyira nyira ekikuwata mu bulago omubiri oguluma obachi yite arthritis nendwa dezensusuzo na mubana okuli nendwa dendala nyingi bakugamba gendo okusobola kubera nga bakukebera ku mitwale nane ekitundu zokka okumanya ebisingawo yokubira Dr. Khalid kunoti musavutano mwenda 13 asatu mubiri chinana mukago mwami tawanyizwa mu nsonga zo mukisenge noti musavu 5 mwenda 13 asatu mubiri chinana mukagaba kugambi tawanyizwa endwa dezo oyinza kuba ina kabotongo oyinza kuba ina infections oba prostate nga yarwala muve mukunywa ebidagala nti nywa gwenywa gwenywa bakugambi genda bakukebere eze endwa dezo zinza kubanga zikuvirako okubanga obona abona mu mbere eyo genda bakujjanja beze endwa de ojja kubera nga otelera bulu tugenda mu traffic updates tunonya ku Lubega Hamid Waswa ne tunene ku le Abdul Sharif ku Lubega Rentebe
5: bavuga biki nawe
6: ago ku ngudo traffic updates tegere ebyentambula nga bwe biyimiridde ku ngudo z'ekibuga Kampala ez'enjawulo mu program etuli omukeeze.
7: Yes, butelevu mprogramu tulio mkezi tuagalo kula bibi ntambu levi fana nyiku hama chiagu na kuruwa ilugu wakino kubango ingile chibuga Kampala, filme chibuga Kampala na dara kungu dezi nja ulo lugudu rente tuagalo kubanga tutunu ya waluwa bagenda kati mbude uno kuchisawe ntebe ula bibu tia bugendo kubango utambula
4: mbamgami ya sawa sato
7: ya bavayo kujoku ingile chibuga Kampala na ula be buwete kateka omukulu sebo
8: mkama wange sebo
7: bwakende butelevu sebo
8: wakete mungi mukama wangi kasekeni
7: nganafete tuina tabu
8: amina mwebali kuweleza kwanga awamu mwana watu oyo mubeja
4: kale sabo nawe mwebali kuweleza kwanga
8: kale bakama wangi
7: sebo uosinzi denchalele bientambula vidivitia
8: yangisa nyo bakama wangi mwena abali mstudio za radio paro chikumu sambo katonye ze mwena kula liyomu wabuli jo nawe na omurungi munanga kyeku nidia kumukutu kuno kuparwe bwakete munange kwo singero okolera ddala kyamaanyi nape no wetu tumubuweereza bwaffe buno mu programu ene tuli omukezi mwe mulina akanyomera k'entambula y'ebituka natuuse dda ku lumbulyo lw'entebe nga kyenjagala kwe munanga ayingira ekibuga naawe akifuluma omanye embeera nga bweyimiridde naye nga mpiridde ddala ku nkulungo ewasana nga bulijjo ku nkulungo y'ewasana emmotoka twale zitambulira ddala bulungi nnyo botuka wano kupata pata bisoba soba moja tikange mukubiri olono bobo kuse wano mu Jackson yenda masuba mukwano gwanga uno kwata kwata mu tikanga tu okubera ngo yingira meyi bobo kudde wano okuka wali kufirino musite wabadde watambulira dala bulungi nnyo naye nga bobo mazo kuyita wateno okuka mu Jackson yenda jana nkumi katandikidde awo okwatamu era ng'olina okukagumiikiriza n'otuukira ddala kukyemukusaabala awo bw'oba tuuse ku luguudo olupya olwo we zifulumira ate kati owayitibwa ku joyinasi oluguudo olwo osobola na kugesaako n'oddamu n'oyunga ate n'oddamu n'okuuka ku ndeeba wali wali we baasima obeera omaze okubeera nti ate wotootuuseewo mukwano gwange abeera amaze okutuuka ku nkulungo y'ekibuye ng'oba wali wakulu ku pule ya palingi kamaze okukwatira ddala nandikuwadde amagezi yali mu bwangu nga bulijjo bw'okwata ku seyalinjawo n'ojja ku arena moro okulokota w'ogenda kubeera ng'embeera ekutambulira eddala bulungi nnyo amaze okuyita wuno tukekuse mu bitaala wansi edakika ziri bbiri ku ssatu naawe bw'ozigumiikirizaamu embeera egenda kukubeerera nnungi bwakuluma ekibuga tewali buzibu bwonna otambulira ddala bulungi nnyo kansuubire nti paka kweya kooti ntebe entambula y'ebidduka bw'ekyo bw'efaananye naye ng'olunaku be lulirwa jjuma kiriza njagatiseko abawuliriza abasoba n'ab'olulango teeka miriroji saidi buja okubatikibisipiiki awamu na mwenna basaase waabwe aja kumediranga kukusasiddeko nnye munnango okukosekubaolimu ku lwa palo FM nze Lule Abdusalim
4: okay, nga tunafuna Ahmed Waswa tsoke tukole mukatula bwe tutudde.
0: Ulodinga laka deli bando, laka deli bando, laka deli bando.
9: Yeah. Kalakata, kalakata. Mikono ju
0: free of fire, free of fire, free of fire. Omuliro nguulira muli mu mutima gukankana like drums. Nesumulula wele za lighter, watch me set the fire. This feeling nyongera, Shibuya gansoke bo. Kalakata, kalakata, mikono ju free of fire, free of fire, free of fire.
10: Kuna mbereze singa, kumukutu ogu singa mu Uganda. MTN.
7: Yes, butede vituakala kubanga tunanyano kumulongo, lubega hamiduwa, so tulabeji wa sinzi denchale bientambu David Witia, iliri guwagendo kubango ingile chibuga Kampala na afume chibuga Kampala. Ndaye, nga wetumuno nyako, nzijukiza anti amuzadde nti amasomero gali mu nteekateeka ya kubanga bawummula onno enteekateeka zo zoyina okubanga otambulizibwamu ziyina okubanga nnungamu nambulukufu ate abamasomero mwasabibwa okubanga mwabagenda okubanga musaabaza abayizi abo mulina okubanga mufunye olukusa obw'okusooka okuŋŋamizibwa ebyokwerinda abakwatibwako mu bitundu ebyo okulaba ng'enteekateeka zonna zitambuzibwa dda bulungi y'enteekateeka y'ebyentambula omugabi tulabika olwaleero tetusobodde kubanga tumufuna.
4: Okay, kale.
5: Mufuga bichi nawe.
6: Ago ku nguudo. Traffic updates. Tegere ebyentambula nga bwe biyimiridde ku nguudo z'ekibuga Kampala. Ez'enjawulo mu programu etuli omukeeze.
11: Fundiso wa Pearl of Africa Radio. Biri abiri mu mukaaga. Akubye kodi na te. Tekyali kulanga kolala. Ekiseera kyekyo obudde bwebo. Weteeketeeke. Lindirira. Fungiza tukole biri abiri mu mukaga hakubye kodi linderera
4: aya azira ba John
7: akazati
4: asinga banja abatayaya
7: eh
4: waliwo omuntu atayaya
7: atamanyi chayagala tasala nawo kati yasinze banja abatayaya
4: zira ba John thank you so very much we bali kubango goberera ne bali Sunday Nkwea za boya nza mkwano kwa nge.
7: Sili eligwa yonti ziraba mzali.
4: Ziraba mzali. Semanye ya wali koma wako ziraba wazikuligwa yonti ziraba mzali.
7: Kale, nzikiriza mkutegeze kuku bandafa wa wakiso Muslim Secondary School. Hava ganti gomizade, agali zomana yivisere vya masonga vitanga, vikati umfuna umusinji, umunyewe vikudairi ya secondary, bandafa wa wakiso Muslim Secondary School. Bagina kubanga bachukuli ya W njuru, nsunga antipa gama, nsumiru ya una ilivu, ngalisa ambisa ama gulu asatu. Bagina kubanga bawana bambu ibilize vya dini, vya nsate nga kuliko na vya mikono. Isekiza nti mwana agenda kufayo ajude. Kale, nilisho misa arts and sciences, nga waga liku msinji kwa visiramu, na yate nga nizikiriza ndazani, nizikwa, kale, baga amantu wakisomo ziri miyega so kumesome damalagali kugudora hoi maloti mkusome sa theology kudali ya shuba na idadi baina ni vocation skills omuli ukula sabuni ya vizigo kutungo kubajia mechanics na hivi nito vila vinji ngate baga wana academic basalizi ebiye mizanyu baga ntopita deko nyamanyi ebiye kwe indavidi guru guru ndia wana ya mulembe ngate baina library nera balatole ebiye sobozi sabano kubanga ate obukugu babufunia davulu nji mumbera ebiye mikono ukwati ya kukwechi wasomi kani ndokumanyi visi ya kubanda faba wakisomu ziri msakandu skuru

0: Kiazeke Imam Ahmad Sulaimani Cheyune akatika ntandike ne Yusuf ono owenasana Yusuf owenasana bambi aino kwira likirivu agamba tuli banji tuli 10 bana kitaffe bwe yatuzaala naye oluza aina ki yaleka yaleka obutono nnyo kati abuze obutono tubugabane tutya
1: Allah tabarak wa ta'ala tugantu bugabana erebe yeye ganti mimma qalla minhu au kathir nasiban mafruḍa biyonno mugenzi byabalese mimma qalla yani qalila uva butono butya au kathir uva kathira bingi biko mugabo biriko gabana mateka go busilamu wadde katini then ekirateera likirira siteka nti mukadde we byobusika ina kuleka properties Walu ati bibi bila biyabalikira.
0: Ngamino gabana?
1: Ngamino bigina bagasa. Kachingo kulekeri nye donji.
0: Okay.
1: Hichu necho chavusika. Ngachitamu ya lekeri nye donji. Nganeovo genze kusaba mulimu na uliteka iwa kuwela wao. Hii. Yuka nati nzendi. Ndi mutabati muzukulu wa shekhe Ali Kulumba. Uliti. Ndi muzukulu wa shekhe.
0: Mkata.
1: Sheikh Ismail Nkata ya Nzala. Mwamumu mwamuli moyo.
0: Nimezukuru wa Sheikh Nuhu Muzata. Sheba Sheikh Chiria. Machigundu.
1: Neri nye donji.
0: Yes.
1: Na wabusika. Na chucha wabusika chiriao. Siteka nitu uluberi la. Lina kupa mataka. Mayumba kapa pangisa. Mafamu. Kashi. Ebyo wabusika. Bietuja kubaka debafe. Binji. Ebimu togena bifu na mu directi, oje bifu na mu indirecti. Shekita msuza.
0: Aha.
1: Rinya li yakulo nizo diza nyako. Oje nijako.
0: Kwa kendo kuzika, anga tumaina jiba zika.
1: Hey.
0: Anga muli kumulie yu. Anga ina uoita. Anga tumaina negwa sali lali lida vektuatu nula utunuzi
1: nisali. Nijiba kino zika tituate gira yu. Kwa anga tuwali tui wala nyu. Kati, vio msika bibabi nji.
0: Zika chimbo. Umwana yazitoye mutabani wa chimbo nenga yeye azitoroza baziko likitawe oleri njali ya kitawo lili yaleka
1: kitufu kitufu okumanya Allah yakola ekibaita erinnya osofu no uzibugwe ngagwe nenga ngabo yogede bagira muri nyali oli susigwe kuti na kumanya na kumanya so kati byo busika bigazira dala ne biva fwe tubikomwetu bikomya fetuwa kila nye biofuna mangu. Nga tubile bako ba mali, ba nsimbi, ba properties. Nihinga walu nevilala. Binji nyo, biobusika, bituja kubaka debafi.
0: Okay.
1: Kati wababu ntu yalika butini nyo, sisi na wuzifu. Biobusika vila nzuko ya bawelela. Shinafisha busika. Rena chaleseni ya bawelela. Uva ya baigize mpise nungi. Tamanyikidwa nita inachalisi ningi mpisa ziyeva tendeka. Insha Allah zijabai sama yengo gensi. Yoliti, kati properties chichikulu. Na kuwa yibina adamu afira kuproperty.
0: Muntu vana kumina vana, alese habili kwa asa tu.
1: Ayo, tuwali chidi wawo. Tuwali chidi wawo. Nenga, webe usika gaziwa okusinga kawo. Songe la walubo josa anganga pareke de mali mpia ni enkade ni bajibaga bila hati mnutema walubo aliso ngati wali ingatuma nyingi kuwanga juki le mali wetu yo nyingi tosula ya kubipanya juu kontrolinga kwenye buli mwana yafunye ubumbi busatu busatu nienga buotunya guwabu kwa asa tawa nina chagina bukulamu ila mwaka gumu chitundu evili si wali Oli nyinizo yera manyo zihandolinga naziza nyisa neziva wawo bano rizwa kwasa ako asuka kutunda taka ba tunagula ke moto ke be miyoni bibiri taswa jima ne jinga taswa
0: yes.
1: Yali ebibiri nge gula mtu ala gula miyoni 5 so kati byo busika bigazi timwela likirira
0: okay
1: naam
0: Neka kati kunsonge yulukubanti ya bantu wafanya tinga Mbali ena bantu banyonyumirwa nyono kujirwanira Kati nadanga wanabana bantu basigaddewo Mwa bantu wakuru muinzo kugama tia Abiri kuata anu kachukumi kuata anu katuchirikira abata umbano
1: Me Avasika abamu wa inzo kwe sika mnaganti nze

0: Hello.
1: Majini kwa.
0: Pal FM.
1: Kuli sebo kuli visa.
0: Mweva le kuwele za nyange.
1: Ndio kuli visa sebo.
0: Mweva le kuwele tena kumlamwa kumanya Uganda sebo tambula.
1: Amina.
0: Mweva le kuwele tava kuwa bokutunje nyala visa mugwanga lya se.
1: Okay.
0: Amanya ne dobo zimpitibwa plamba kaka ekanyanya.
1: Sebo we kanyanya.
0: Nageze nebuza omulembe gwe tutambuliramu onnaku zino. Kirabika President Museveni oba atukunjula kati oba kati ne bwe mulonda ebituufu balonda bitya.

0: Okitegedde aliko Pearl of Africa Radio ndiye mukulaba nti era nkufunira wano imamu yandibanga network mugize gize muko katono naye nga agenda kulaba nti ate atuddira nkugambye waddira kutandika kusoma busomi abo abasaddaase ku lwa Allah mbadde nkugamba nti waliwo akadde kootuka Allah nakukolera ebintu Allah n'abaako ekintu kyakutaasa n'ogamba Mungu namukoledde ki mazima ddala Nenga mazima weira bila danti wasada wateka ye nkumi bili kupalo. Nti wateka yo mutwalo kupalo. Bino banange tebiri kai nana atalina. Bino vya kwewe liramu. Gosu bila omugaga anti aina. Na ye alikululwe. Tate rayo gwe. Yete rayo. Obali mkute rayo vanave. Obaba antube vama nyi. Allah abikukolera. Allah nakutasa accidents. Allah nakutasa ebintu ebyenja ulu. Na yenga just kantu katini weka tike wakola. Wasadaka. Kulwa Allah nga wasaddaka kulwa mukama katonda wachikola kululwe chokka sindika cho sindi sechonna ekitaliko mutemwa asobola ebiri enkola ya ferie ya bantu atano gwaina muko enkola ya ferie ya bantu amakumi atano bitwagala buli lwa kutano ngabawo emitwalo ebiri ebiri alinamu osobola okugamba nze mpadde y'abantu kumi nze nze omu kumi mwomu batano mwomu ngowe emitwalo ebiri ebiri batano gyemitwalo kumi abantu kumi gyemitwalo abiri okikola ku lwa Allah teeka ye miliyoni Mungu azikuwadde azikuwadde yeyeetaaga ke kitono nnyo oyo akuwadde yeetaaga ko kitono muwe tudda ku mikono netusaasaanye netufuuwa abantu sente kitali kibi gabako Mungu ate yakugamba woba oyina sente zifaanani era ku mikolo egyo nze siba nenya zikayomu omuntu muwe omutwalo akwogeredde bulungi asazizza bulungi swala anyu akunyumidde ngo yayambadde bulungi muwe kumi tekirina buzibu ne Mungu naye tokutokwatibwanga nsonyi ne Allah woba omuwa tewekkiriranyanga muwe okitegeera Kali.
1: Hello.
0: Wanji mamu.
1: Banange mtusonyi we simanyi wundi ebuseko neka tukomyewo. Mbadde nkomye ku ki webuukiddeko.
0: Obadde ogenda kusoma abasindise.
1: Aha. Naye mbadde maze ndoza mbadde maze okwebaza omukyala bwe bayita Zahara. Zahara Kanyangi nkugambye oyo buli lunaku aweereza essente za limbo ogeza olwaleero ku ssaawa ssatunda kikasatu mu ttaano yaweereza 13 ku ssaawa 9 nira kika 8 yaweereza 13 ku ssaawa kumi n'emwe ez'okumakya nga bukya yaweereza 13 olunaku lwajjo bwe twadde tuluggalawo ku ssaawa era bbiri n'eddakiika ttaano mu bbiri ez'ekiro yaweereza 13 ng'ate ne ku ssaawa 11 ez'okumakya yabadde aweereza 13 sirina bwe nnyinza kumunnyonnyola oyo saawa Allah subhanahu wataala akoleki n'ezo zonna zaalimbo guno omulanga gwe tunoonyezaako emiliyoni 6 yi yagutegeera n'agamba nti akasukali ali nalyo taba muti mu ngeri y'emu omwami gwe tuyita Yusufu erinnya lya Yusufu ery'okubiri kandi noonye naye mumutegeere kubanga naye ali konsistenti buli lunaku Yusufu Swidiki kumi naye kumpi buli lunaku aweereza omutwalo gumu mulukumi babalara buli lunaku neeza alimbo ndeebaziza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ndowooza saidi eyo abo mbagusiza njagala kati onzikirize ngende mu kusoma abantu ab'enjawulo atandise ne MTN eriko abantu bangi ddala abantu bangi ddala ate nabo batandise bukyali ngamuweleza mjukire tuina inkura ya sigamba tuwa tuweta agayo abantu makumi atano yomunga tuwa minimumu mitwalo evili evili evili evili nga tuwa nti singa abubatuwa esentezo ziba zituyambi okubera ntinu tumuvinga okukendeza omulimu guno mumbera eyekitalo abasase ku saidi eya MTA ya abasokedde ddala ku saidi eya MTN okuleta sente nga batandise olunaku olwajjo nayo olunaku lwajjo njagala mubatuuseeko mubalabe kubanga munnange nga bwebagambye abantu babeera eyo nga eyasoose olunaku lwajjo yesiraje subhanallah mbadde siraje mbadde ngena mwena musoma bwenti nga bwengeza okumusoma ekibaddewaawo ate ne wawaawo abaweereza sente za kumukumu essimu n'ebuuka kati ninaye munzikirize nsooke mu siraje ono ye mubatuuseeko kubanga essente ze yaziisa olunaku lwajjo bwengeza okutandika naye theni muvinge nga bwe bazze baleeta okutuusa wetuyimiridde essaawa zino ye Umaru Sekalembe omutwalo gumu yagwereza olunaku lwajjo saawa zaabadde nnya nidakiika 19 ez'okumakya bwenva ku oyo simulala gwe ngenda okuddako yaani Ismaili Ddungu n'aweereza emitwalo gye ebiri ekyo kyo yagifuula nsonga abantu basigala 39 bwenva ku oyo nentandika abolwaleero Amina Nansubuga 8 Mona Faridi Jamila emitwalo ebiri basigadde 49 bwenva ku oyo nengenda bayita Achirizi atuwadde siringi omutwalo gumu bwenva ku oyo nengenda ku Muzamiru Kabajjo omutwalo gwe siringi Abdalla Kakande siringi 12 Shamimu Munaba siringi 12 omulala Luyirika Ahamada siringi omutwalo netumuvinga Maimuna Namyalu 12 netugenda mu maaso Majida Nakabugu jajja wangu wenkima 13 Shamila Namuganyi siringi omutwalo gumu nagamba for my life a reason for my life yaweereza Shamira Namugundi oyo omutwalo gutuuse n'antumbwa esaala omutwalo gwo naawe tugufunye Geoffrey Bimba 2 tuzifunye Farida Namambo 10 tulufunye Sulaimani Kiyega nga bulijjo 13 zize Ibrahimu Tugume 10 naawe luze Madina Madina Kachamya Nakazi 25 Hashim Katerega 20 netumuvinga Ahmada Nsubuga wakuze 15 netugenda maaso ono awereza ise muize mane esiringi zo olukumi naawe lutuuse Israeli Lukwago jajjangu winkima 12 tuzifunye Sharifu Mugawe olukumi ruze Umaru Mwambazi Rukumi Ruze Jamila Muna Nkumi Tanu Nudamu Gukubiri Abdul Hakimu Malende Umtuwaru Gusebo Tuguina Burunji Nyo Etumovinga Hadija Namuwaba Nkumi Tanu Zize Zeni Anyono Sulaimani Sulaimani Nalikanya Mtuwale hivili Pasikadana mumunana Nitumuvinga Aruna kata lukumiruo ruze Nitugenda maso Ibrahim Sentamu Bili vitano tuzifunye Tugenda maso Ono sadiki kumisiza na iwa arulangu Mtuwale hivili Pasikadana mukaga Tuzifunye Nitumuvinga Adija Nabufu Nkumi tanu tulina zo Netuja wano Ismail Walukaga Mtuwaru gumu Mmuru kumi Nagogu tuuse Wetuwa dao Anyono Amina nansuga Nakuma mundu ogoku bili Nalete nkumi bili Mujuki ria wede wakanana Nasuo mtuwaru gwe Tweyanzi zanyo tweyanzi je nga wakamba nti akadde kantwala wanti indigwa norecho munzikirize ila neyongire maso ngande nchani adakuwano subhanallah sudiki kumisi za kuiruwa wade zeni Hadija Nabufu nkumitano netugenda walu kakana mwoge deda kakati abo ni vivako zechi walo Zainabu ngabuli jo mtuwalo jeviri na abu wajile seda haba nivasigala ana mubatano noliati nambogo mkumizo bili nawe wazweleza za tuuse fatuma namia ono aliyomu mbakele radala ya kede nkumizo satu nawe twa zifunye norecho Siraja Ahmed abu Kenya mtuwalu jevi nawe jaze nisha wanosigala anamubana zeni maishala kabahanda mtuwalu gu nawe twa gufunye kusawo za denga munana nilafo nitumuvinga mpula webatyo eyo bwetwa tambude abo eyo yesimu jebaita ani yebajiita MTN abo biba MTN abatuuse mubungi bwebatyo tweyanziza nnyo tweyanze je nawe mbagambye Amina Nansuga yabafundikidde ne mtwalo gye ebiri kati nga tusali ddiiro tugende ku Airtel eno nayo yeetisse bingi ddala era bwe mba sibamazeeyo obudde ne bunkwata kubanda bakw abantu bayitirivu abayise simu yaki eya Airtel ng'ekigenderwa kyabwe kukakasiza ddala nti nno tugenda mu maaso limbo yo ne tugimala kakati munzikirize nabo mbave kumu nga alya akatogo kubanga nga bwe mbagambye nabo bangi ddala abamu batuuse lunaku lwa jjo buswata Hoseini 13 zaze olunaku lwa jjo nga taziri ku mulimu omulala nga ziri ku ekyo omuntu omulala yazze olunaku lwa jjo subhana maliki kudusu sala eya nga yayise eno Magureti sinzo 10 nawe twazifunye olunaku wajyo kwimara abo munzikirize tutambule speedy tugende omulala yesala kagwa semwanga yaweleza emitwalo esatu muli kati lwabanaga basigalana mu basatu kati wetuva kwabo uyu abo nababadde bajjo kangende kubaliru nga bwe bagambye abaliru bayitibwa obungi nina kwadduka emisinde sijja bulijjo Sumaya Kigundu eyasoose kusaba musanvu waliwo yamusoose Sumaya Kigundu Saka Kajimu yakusoose enkumi z'ettaano actually oyonayo wajjo n'abaleero asoose eno yeyo Sumaya Kigundu kusaba musanvu nekyasatu musanvu za nozesaba musanvu ez'ekiro weyaweereza essente ze esinga enkumi bbiri Faluku Muwonge ebbiri bitaano ne tuzifuna ne tumuvinga Zainabu Nanfuka emitwalo ebiri ne tuzifuna naawe abo ne basigala anamu babiri oyo naye yakedde oyo yaweereza essente ze ku ssaawa za kumakya ddala ssaawa kumi n'emu ez'okumakya ssaawa ssatu awo Amina Naiga Amina Naiga wa Karamoja yaweereza ze Karamoja Ronald Kavuma enkumi nnya tuzifunye Musa Chasa ebitaano byo naawe byazze ne tumuvingaawo ne tufune essente okuva ewa Mahadi Kamuga singa enkumi ssatu tuzifunye ne tumuvinga mpola abantu bagamba nti ye Kausara Kausara ono ani mujoweri yabagonza yaweza mugunda ezo bwenakebedde omutwalo gw'ogumukumi maama wange twazifunye Rosi enkumi ttaano zo tuzifunye tumuvinga anyazzeeko Adija Nanyanzi siringi lukumi Ruze Madina Namukasa siringi lukumi bitaano tuzifunye Adija Nabakooza enkumi ttaano zo zize ne tumuvingaawo anyazzeeko wano kati abazzeeko Dawuda Semwezi enkumi bbiri Faruku Walugende enkumi bbiri Badiru Kawunga enkumi ssatu Isa Muwonge enkumi ssatu Abdallah Majidu enkumi ttaano Jali ya Narutaya yajja wange w'Engonge enkumi ttaano Rashida Katumba jajja wange kusaigereza la mama olukumu bitaano nawe ne tuzifuna Deni Abdul Sekulima natuwa siringi omutwalo gumu Nakabugo Nasimu bajjajja nga bayitidde obungi olwaleero enkumi ttaano Joseph Kakooza natuwa siringi omutwalo gumu Lule Rehema enkumi ttaano tuzifunye Madina Kabeja enkumi ttaano tuzifunye ne tumuzinga anyono Richard Isiko enkumi bbiri tuzifunye na Mzamu Nakazibwe emitwalo kumi Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahi alhamdu n'ekyabantu basigala asatu mu musanvu tumuzinze Maimuna Nazwa ebitaano byo tubifunye Fahadi Rugorobi enkumi ssatu zifunye Sembatya Mudasiru ttaano zituuse Abdunuru Nsubuga omutwalo gutuuse Mariamu Nasozi enkumi ttaano tuzirina Laira Nanyonga bbiri bitaano tuzifunye Idi Semakula enkumi bbiri zize Ronald Kidda Walime enkumi bbiri zize Jane Birabwa lukumi Ruze Safina bisikirwa iranga bisikirwa ngumi tano zize Hanifa Kirungi bitano na wetu zifunye Morini zizo Omkwaro na wetu gufunye Steveni ngumi satu na wezize Shaka Nuhu ngumi zotano na wezize Aisha Naruvega ngumi satu mwara zize mwara wange Sega wajajwa wange Sulaimani ngumi bitu zilaje Umaru Sengozi ngumi tano zize Aisha Koire ngumi bitu zifunye Faiza Baiti ngumi ruze Nyombi Fatuma Mtwalo Sulaimani Senyunga Mtwalo Muhammad Sebandeke Nagamba abantu wasigale asatu mukaga Mtwalo ili tuzifunye Ismailu Cherengati Mtwalo tugufunye yo kubiri kwa sabini Janati na kakawa ngumi tano zize Lamula mitano la utuzifunye Lamula Zeni Tumuvinga Steven Mayuchu ngumi tano la wezize Abdu Mwanje mitano Hawa Nansu Bugamu Chala Wangu Mamba ngumi tano Amina Naka Uya na mchala Wangu Wenge Ibaka Wele Ganyahu Mfaru Guze Hadija Nanziri ngumi satu Amina Naka Uya kumi uu ni mkumi tanu unuguya kumuchitundu ya marari tatanu nsungabaji mazilinga jeko mtu sala na mgirwa jajja ulukumi lutuse nishakira na makula nawe mkumizo satuzize sala na juko ya sengi isaidie yunaye na atu wa sirinji za Uganda mkumi satu mwebali nyo mwebali lidala akati ngabwe mwira akade kagenda kagwayo kagwayo norecho norecho waliwono agani nti seka saibu rumaranti alibutambala program sebo ya limbo momenti ya kwayo sente za limbo era tukusaba bubanga wete ngiride otuwelezi yorecho njagala kuweba za nyo mweba li nyoba nange mweba li lidala ndashiri kansika zemu yuka kansomei abasembi yukati kwe mtieni esi mga wabagangi msikala mweleza zero msambu msambu bili anamu bini nsambu mnana chenda mutano ozobo sombo zuweza kutomela ho waka zero msambu zero satu zero zero zero imu satu zero mwenda na uweza kutomela ho haba gade ho vivani haba tukagade ho walero asose kusumu na chide owengo mkumi bili zize asembe teyo dalambu na Aisha na Chuhunga na watu wa sirinji mkumi tano wetu wali roo wetu la ise program ya fe nimbo moment evikuwe vivademu kwa wa report ki itaka edili mnasa na maspaiche edili ko obugazi wajika makumi anamu satu na obutungutungu msangu olunaku wajo bali tukwasiza mu butongole nga ambasade yatuguza yabaddewo butereevu abairosi wanu babaddewo abakuuma obutebenke mu kitundu babaddewo netulambula ensalosalo zaffe zonna zonna kati tusigadde bannange olwaleero kyetukoze nga bwe twakola wiiki ewedde abantu tubagambe bongeremu amaanyi bwe tunayongeramu amaanyi kijja kutuyamba nze naawe okukakasa nti nno tujja kgenda mu maaso kati ono era asembyeyo atuwadde siringi bitaano si mulala ye Hajara Nakato kakati naawe gy'oli yonna weerowoozeeko era Takibire ya maanyi Hajati Mariamu nakaita Kulika yoyo najoba de Agami ya inti nakuzo nazo nanisi ingazo na Kanziji Takibire ya maanyi Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Na atuwa wantu kumina basatu
0: Masha Allah
1: Ya mituwa leviri Sa abiri mumukaga abiri musamba kweza weleza nole chaba nwasigala abiri mubasatu
0: Masha Allah
1: Baba dagala wu Siraji Ahmad abu Kenya na ganti siwa mrundi gumu kwa ya dea wadenda na ina atuongera mituwa leviri abu nwasigala kumia abiri mbabiri Masha Allah Siri chwa dogamba anti uike wende tuwakula nyo nafika tukula ge mti alisti tugenzi mpaka kubantu abiri mbabiri ngabwe bagala urwachi gwo muntu omuntu ompa yabantu babiri bani tugala e member wange omuchibuga cha queen ogamba chikola byo rwalero mukuru cha ze Moses salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu elsigadde inshallah taala tujja kubatu sako nga time za byo zituse
0: inshallah
1: jazakumullahu khair muzikiriza sebo neba za abantu mwenda abaze kure kalamuja kumachaga alero natayandise kalamuja anga njagala abantu mpeze chikumi na wade mpeze abantu chinana mumabika mumu sa chinana mumu kumacha wina jidi wengunzika deu wali katate walu venda juwa nungabalese kalamuja nga utwade tusika zaba nungaga mbatano tukurozi nga nchi officially karamoja tugende mu purchases wike jatu delivery nge wiruachi gwe nawe tubera mbagende karamoja awagenda okuwagira ogerwe karamoja tukweta ze mtu alo kuminevi family number of ojimazi ojiwade obuunga omchere sukari engano omunyu sapuni nevijala nevijande yu
0: Salamu alaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuhu. Alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuhu. Oyabadde imam kasuzugwe tubadde nayo lunaku olwaleero. Hajati Mariam akaita ogambo otya mama wange alisaidize eyo twasemba ku meetingako nayo namwayawo sabiti eri yagwa samu kama katonda tene hajati ziti hajati sara nebiranga te munango munda bila kama katonda te mwena nsaba abankumire mu ngeri emu oba ndabyo mchatu decho nacho na nsaba Allah tayi muzigemu emirundi ne mirundi sigadenze Muhammad Yusuf Chinobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tukomene sabiti ja insha Allah mukama katonda wanaba ayagadde mbere bulungi era mweraba